Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Harsunan da suka ɓace da harufan farko. A shirinmu na baya, mun bi diddigin wani suna, mun tattauna doguwar tafiyar sunan Falasɗinu ta dabban shekaru, kuma mun ga yadda wani lokaci kalma kan fi dauloli ma tsawon rayuwa. Yau kuwa, za mu bi diddigin wata tambaya daban. Idan wani harshe ya ɓace, shin da gaske ya shuɗe gaba ɗaya? Shin wani harshe da miliyoyin mutane suka taɓa magana da shi zai iya nutsewa gaba ɗaya cikin shiru wata rana? Ko kuwa dole ne ya bar wata alama a baya? A yau, idan kuna tafiya a ƙasar Falasɗinu, za ku iya jin harsuna daban-daban, Larabci, Ibrananci ko Turanci. Amma shekaru 3000 da suka wuce, wasu sautuka daban ne suka amsa kowa a waɗannan tituna. A wancan lokaci, babu rediyo, babu shagunan sayar da littattafai, babu kuma ƙamus. Mutane suna ɗaukar labaransu a cikin ƙwaƙwalwarsu, suna kuma isar da iliminsu daga kunne zuwa kunne. Kuma ɗaya daga cikin harsunan farko na waɗannan ƙasashe shi ne Kenaniyanci, wato Canaanite da Turanci. A yau, ba a ƙara amfani da Kenaniyanci a rayuwar yau da kullum, amma bai ɓace gaba ɗaya ba, domin masu bincike suna ci gaba da gano alamunsa a kan rubuce-rubucen duwatsu da aka samu a sassa daban-daban na Falasɗinu. ‘Yan kalmomi kaɗan da wani mai sassaƙa dutse ya zana dubban shekaru da suka wuce, har yanzu ana iya karanta su. A zahiri, wannan yana gaya mana wani abu mai ban sha’awa. Ko da wani harshe ya goge daga ƙwaƙwalwar mutane, yana iya ci gaba da rayuwa a kan duwatsu. Ɗaya daga cikin harsunan da suka fi kusa da Kenaniyanci shine Fenikiyanci, wato yaren Phoenician da Turanci. Fenikiyawa ƙwararru ne a harkar teku, suna tafiya daga tashar jirgin ruwa zuwa wata, suna kasuwanci, kuma tare da kayaki suna ɗaukar kalmomi ma. Amma wataƙila babbar gadon da suka bari wa duniya ba kasuwanci ba ne, rubutu ne. Domin asalin harufa da dama da muke amfani da su a yau ya samo asali ne daga harufan Fenikiyanci. Wato akwai wata alaƙa mara ganuwa tsakanin harufan da muke rubutu da su a wayoyinmu na hannu a yau da kuma harufan da ake amfani da su a gaɓar tekun Bahar Rum dubban shekaru da suka gabata. Yayin da ƙarnuka suka ci gaba, wani sabon harshe ya fara tasowa a yankin, Arameyanci, wato Aramaic da Turanci. Ba da daɗewa ba, wannan harshe ya zama abin amfani ba kawai a Falasɗinu ba, har ma daga Mesopotamiya zuwa Masar. ‘Yan kasuwa suna amfani da shi, jami’an gwamnati suna amfani da shi, ana rubuta wasiƙu da shi. Arameyanci ya zama harshen gamagari na wancan zamani. Kamar yadda harsunan ƙasa da ƙasa na yau suke ƙetare iyakoki, haka ma Arameyanci ya haɗa duniyar wancan.

tashin lokaci. Amma labarin bai tsaya a nan ba. Daga baya, Arameyanci ya kasu zuwa rassa daban-daban. Ɗaya daga cikinsu shi ne Suryaniyanci, wato Syriac da Turanci. Kuma a nan ne muka gamu da wani abu mai ban sha'awa, domin har yanzu akwai wasu mutane da suke magana da Suryaniyanci. Kodayake yawansu ya ragu ƙwarai idan aka kwatanta da da. Al'adar wannan harshe mai dubban shekaru bata shuɗe gaba ɗaya ba. A wata ma'ana, har yanzu ana iya jin sautin Arameyanci a wasu sassan duniya. Sai kuma aka kai ga babban sauyin da ya canza fuska da sautin waɗannan ƙasashe gaba ɗaya. Da zuwan Musulunci, wani sauti daga zurfin hamada ya cika waɗannan tituna, wato Larabci. Larabci bai zo nan a matsayin harshen wani sabon addini kawai ba, ya zama zuciyar gine-gine, waƙoƙi, kasuwanci da rayuwar yau da kullum. Daga ɗan kasuwa da ke kasuwa har zuwa malamin da ke makaranta, kowa ya fara tunani da rubutu da wannan harshe. A cikin ƙarnuka, kalmomin Falasɗinu na musamman sun gauraya da tsofaffin kalmomin Kenaniyanci da Arameyanci. Suka rikide zuwa wannan sanannen Larabcin na yankin Bahar Rum da ake ji a yau. Lokacin da kalanda ta nuna shekarar 1516, wani sabon harshe ya shiga cikin wannan ƙungiyar sautuka, wato Turkanci ta daular Usmaniya, ko kuwa Osmanlıca. A gine-ginen gwamnati, kotuna da sansanonin soja na Kudus, Yafa da Nablus, ana magana da Osmanlıca, kuma ana rubuta umarni da wannan harshe. Duk da cewa Osmanlıca ita ce harshen hukuma na gwamnati na tsawon shekaru 400, hakan bai kawar da Larabcin mutanen yankin ba. Akasin haka, harsunan sun zama makwabta ga juna, har ma a yau kalmomi da dama da ake amfani da su a titunan Falasɗinu da suka shafi gudanarwa, sana'o'i, da ma sunayen kayan girki. Sun samo asali ne daga kalmomin Osmanlıca na wancan lokaci. Da aka shiga ƙarni na 20, wato a tarihin kusa, tare da taswirori har ma da allanan sunayen tituna suka sake sauyawa. A lokacin mulkin Mandate na Birtaniya, Turanci ya zama sabon harshen gudanarwa da shari'a a birane. Haka kuma tun kafin wannan lokaci, sakamakon makarantun mishan da alaƙar al'adu a yankin, Faransanci ma ya samu matsayi a tsakanin masu ilimi. A cikin ƙarni guda, Falasɗinu ta zama ɗaya daga cikin cibiyoyin duniya mafi cike da sautuka mabambanta, inda allanan Larabci, Osmanlıca, Turanci da Faransanci suke tsaye a titi guda. Wasu lokuta, harsuna suna yin tafiya kamar mutane, ana haifar su, suna girma, suna sauyawa, suna gaurayawa da wasu harsuna, suna samun sabbin siffofi, kuma wani lokaci, ko da masu magana da su sun ragu, ko kuma an cire su daga allanan hukuma, ba sa shuɗewa gaba ɗaya, suna ci gaba da rayuwa a kan wani dutse, a cikin wani tsohon littafin rajistar ƙasa na Osmanlıca da ke ajiye a kotu. A cikin wata addu'ar Suryaniyanci da ake yi a coci, ko kuma a cikin ƙwaƙwalwar wata kaka. Tarihin Falasɗinu ba tarihin birane, sarakuna da yaƙe-yaƙe kaɗai ba ne, har ila yau, tarihin sautuka ne, tarihin sautukan da ba a ƙara ji a yau, amma har yanzu alamunsu suna nan. A shiri na gaba, tafiyarmu za ta kai mu zuwa ɗaya daga cikin tsofaffin matsugunan Bil'adama, Eriha, birnin da yake da tarihin da ya wuce shekaru 10,000, ɗaya daga cikin tsofaffin birane a duniya. Za mu tattauna kan katangarsa ta farko, hasumiyoyinsa na farko, da kuma ma'anar farko ta zama birni. Masu sauraro, sai mun haɗu a shiri na gaba. Kafin nan, ku huta lafiya.

China zuwa tsakiyar Asia, sannan daga India har suka karasu Anatolia. Waɗannan hanyoyi ba wai siliki da kayan yaji kaɗai suke ɗauka ba. Sun haɗa da al'adu daban-daban, sun sauya yadda ake girki tare da kawo sabbin abubuwa cikin ɗakunan girki na al'ummomi da dama. Idan kun shirya, ku biyo ni mu fara wannan tafiya tare da ku. Hanyar kayan yaji ta kasance ɗaya daga cikin manyan hanyoyin kasuwanci da suka haɗa gabas mai nisa da yammacin duniya. Kayan yaji da suka samo asali daga India da yankin kudu maso gabashin Asiya sun iso tekun Bahar Rum ta hanyar tekun Fasha da kuma Bahar Maliya. Bayan da Sultan Yavuz Salim ya mamaye Masar a shekara ta 517, babban tashar jirgin ruwa ta Alexandria ta shiga ƙarƙashin daular Usmaniya. Kuma a cikin dare ɗaya kacal, Istanbul ta samu damar sanin fiye da nau'o'in kayan yaji 1,000. Hanyar siliki ma irin wannan babbar hanyar kasuwanci ce da ke ɗauke da kayan ƙamshi. Daga Xi'an na ƙasar China, hanyar ta ratsa Uzbekistan da Iran har zuwa Anatolia, sannan daga can ta wuce zuwa Turai. To amma menene ya iso kan teburin abincinmu ta waɗannan hanyoyi? Ku biyo ni in baku ansa. Da farko dai akwai masoro. A yau mun saba da shi sosai har mun manta cewa a tsakiyar zamani ana ɗaukar sa a matsayin kuɗi. A wasu sassan Turai ana biyan kuɗin haya da masoro, kuma a cikin kayan sadakin amarya ana saka ƙwayoyin masoro a maimakon zinare. Har yanzu akwai wata kalma a Turai da ake ce mata peppercorn rent. Wannan kalma ana amfani da ita a dokokin Ingila wajen nufin kuɗin haya na alama kawai. Ta samo asali ne daga irin waɗannan biyan kuɗi na gaske da ake yi da masoro a wancan lokaci. A lokacin da amarya za ta tare gidan mijinta, mahaifinta kan sanya wasu kilo na masoro a cikin akwatin sadakinta. A wancan lokaci, ana kallon wannan a matsayin wata hanya ta tabbatar da makomar tattalin arzikinta da kuma kariya ga rayuwarta ta gaba. Ƙofar da wannan kayan yaji mai matuƙar daraja ya bi zuwa sauran sassan duniya ita ce kasuwar Masar ta Istanbul, wato Grand Bazaar. Hasali ma, ana iya cewa gano nahiyar Amurka ya samo asali ne saboda ƙwayar masoro. A ƙarni na 15, lokacin da daular Usmaniya ta mallaki hanyar siliki ta hanyar kayan yaji gaba ɗaya, Turawa suka fara neman wasu sabbin hanyoyi domin su sami masoro cikin sauƙi da arha. Lokacin da Christopher Columbus ya yi tafiya zuwa yamma ta cikin teku, ba sabuwar nahiya yake nema ba. Burinsa ɗaya shi ne ya isa ƙasar India domin ya sami kayan ƙamshi ba tare da ya bi hanyoyin kasuwancin da daular Usmaniya ke da iko da su ba. A ɗakin girkin fadar sarakunan Usmaniya kuwa, masoro ya kasance ɗaya daga cikin kayan ƙanshin da ba a iya kowane irin abinci mai gishiri ba tare da shi ba. Saboda darajarsa ta yi daidai da ta zinare, a wancan lokaci ya kasance alamar arziki da matsayi a cikin al'umma. Sai kuma kirfa, ana samun wannan kayan ƙamshi ne daga ɓawon bishiyoyin da ke girma a dazuzzukan ruwan sama na ƙasar Sri Lanka. Daga can suke shafe watanni suna tafiya kafin su iso Anatolia. A yau, kirfa ya zama kayan ƙamshi na yau da kullum da muke yayyafawa a kayan zaƙi, amma a ɗakin girkin fadar Usmaniya yana da matsayi na musamman. Ana amfani da shi wajen rage ƙarnin nama tare da daidaita ɗanɗanansa. Lokacin da gahawa ya fara isowa Istanbul a ƙarni na 16, mutane suna shansa a haka kawai ko kuma a dafa shi tare da kirfa. Ta haka ne abin shan da ake kira cinnamon latte da ake sha a gidajen shan gahawa na zamani ya samo asali, wato tun daga al'adar Istanbul ta ƙarni na 16. Idan muka yi tafiya zuwa yankin Khorasan na ƙasar Iran, gida ga ɗaya daga cikin taskokin duniya mafi daraja, za mu ci karo da zafaran. Kafin a samar da kilo ɗaya kacal na zafaran, sai an tsinke furanni kimanin 150, ɗaya bayan ɗaya da hannu tun da safe. Saboda haka, zafaran ba kayan ƙamshi ne na yau da kullum ba. A ɗakin girkin fadar Usmaniya, alama ce ta ɗaukaka, martaba da wadata. Shinkafar da ake dafawa mai launin rawaya da kuma kayan zaƙi na zarde, musamman
waɗanda aka yi

da zafaran. Suna daga cikin muhimman abincin da ba a rasawa akan teburin fadar sarauta. Sai kuma wasu kayan kamshi guda biyu da aka dauka a matsayin maganin cututtuka da dama. Wato, citta da habbahan. Citta ita ce muhimmiyar sinadari a cikin lemon sherbet din da ake sha a lokacin tsananin sanyi. Ana amfani da ita wajen magance matsalolin narkewar abinci da kuma mura. Habbahan kuwa, wadda har yanzu ita ce muhimmin bangare na gahawa a kasashen gabas ta tsakiya. Ana amfani da ita wajen ƙara kamshin gahawa na musamman da ake tanadawa sarakunan daular Usmaniya. Waɗannan abubuwa biyu masu ban mamaki da suka iso ta hanyar kayan yaji sun sauya girkin Usmaniya har ya zama tamkar ma'ajiyar magungunan gargajiya. Wata taska da ta isa girkin Usmaniya ta hanyar kayan yaji ita ce kanunfari. Ana noma shi ne a tsibiran Maluka waɗanda a yau suke cikin ƙasar Indonesia. A wancan lokaci ana kallon kanunfari a matsayin ɗaya daga cikin kayan kamshi mafi daraja a ɗakin girkin fadar sarauta. Ana amfani da shi wajen rage taurin nama da kuma ƙarninsa, sannan ya ƙara daɗin kamshi ga kayan zaƙi. Amma abin da ya fi shahara da shi shine amfani da shi wajen shirya lemon sherbet ɗin fadar sarauta. A girkin Usmaniya, lemon sherbet baya cika idan babu kanunfari. Sai kuma shinkafa, ɗaya daga cikin manyan abubuwan da hanyar siliki ta bari a ƙasar Anatolia. Shinkafa wadda asalinta ya fito daga ƙasashen China da India, masu albarkar ƙasar noma, ta kasance alamar arziki, ƙayatarwa da kuma sarauta a daular Usmaniya. Saboda mafi yawan shinkafar da ke isa Istanbul tana fitowa ne daga birnin Demetia na ƙasar Masar, ya saka aka samu wani sanannen karin maganar nan da ke cewa ya tafi Demeter neman shinkafa, ya rasa bulgur, wato alkamarsa ta gida. Wannan karin magana yana bayyana halin da wasu 'yan kasuwa ke ciki. Suna barin bulgur ɗinsu mai sauƙin samu kuma abin dogaro. Suna shiga doguwar tafiya domin neman shinkafa mai tsada da daraja. Sai kuma 'yan fashin teku su kwace jiragensu har su rasa bulgur ɗin da suke da shi tun farko. A ɗakin girkin fadar sarauta kuwa, shinkafa ba wai kawai abin da ake ci ba ce, cikakken abinci ne mai zaman kansa. Shahararren mantin Anatolia ma wata kyauta ce da hanyar silki ta kawo. Asalinsa ya samo ne daga wonton na ƙasar China, ko kuma irin kullin naman da ake turawa a ciki na Asiya ta tsakiya. Ga al'ummomin makiyaya masu tafiya akan dawakai, wannan ya kasance abinci mai sauƙin ɗauka a hanya, domin kullin garin alkama yana kare naman da ke cikinsa. Sai dai da manti ya iso Anatolia, musamman a fadojin Seljukawa da na daular Usmaniya, sai ya zama gwajin haƙuri da ƙwarewar masu girki. A Anatolia, manti ya riƙa ƙara ƙanƙanta. Wannan ƙanƙantar ba don ƙawata shi ba ce kawai, alama ce ta inganci da ƙwarewar girkin Turkiye. Iya saka manti 40 cikin cokali guda ba wai fasahar girki ba ce kawai, wata hanya ce ta nuna irin darajar da ake ba wa baƙo da kuma girman aikin hannu. Ba kayan abinci ne kaɗai suka bi waɗannan hanyoyin ba, har da dabarun girki, hanyoyin da al'ummomi suka ƙirƙira cikin dubban shekaru wajen dafa abinci da kuma adana shi, sun haɗu da hikimar gargajiya ta Anatolia suka haifar da sabbin al'adun girki. Tandunan tandur na ƙasar India, waɗanda ake gina su a ƙarƙashin ƙasa, sun haɗu da tandunan laka na Anatolia suka haifar da al'adar tandur da muka sani a yau. Waɗannan ramukan da ake rufe wuta a cikinsu sun koya mana yadda ake ƙulle ɗanɗano da ƙamshin nama da burodi yayin dafa su. A gefe guda kuma, sananniyar dabarar wok ta gabas mai nisa, wato hanyar soya abu cikin zafi mai yawa tare da ɗan mai kaɗan domin a kiyaye sinadarin gina jiki na abinci, ta haɗu da salon rayuwar makiyayan Anatolia, ta haifar da abin da ake kira sach kavurma, wato soyayyen naman da ake yi a kan farantin ƙarfe mai lankwashewa. Sai kuma dabarar adana nama da ta fito daga matsanantan filayen ciyayi na tsakiyar Asiya. Al'ummomi masu tafiye-tafiye suna buƙatar ɗaukar nama mai nisan dubban kilomita ba tare da ya lalace ba. Hanyar zuba wa nama gishiri, a rufe shi da kayan ƙamshi, sannan a matse shi da abu mai nauyi domin